Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada tiket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Source mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw po muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at syempre po sa laging mga nagaantabay sa ating programang HCI CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So tayo po ay nagbabalik sa ating 30 minuto ng ating programa. At ako po muli ang inyong lingkod, Manilyn Gao po, ang Health Consultant Naturopathic Practitioner na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng HCI products na Power Trio. At syempre po, matulungan ang ating mga kababayan na maibalik ang kanilang mga kalusugan sa pamamagitan po ng ating Power Trio products. At syempre po, tayo po ay napapakinggan dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Bungabong, sa bayan po ng Bansod, at sa bayan po ng Rojas. At syempre po, maging dyan po sa Mansalay, Bulalakaw, Pinamalayan, sa bayan po ng Gloria, Nauhan, Calapan, Victoria, San Teodoro, sa bayan po ng Bako, at syempre po sa lahat ng lugar na abot po ang ating radio program. At syempre po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis ay maaari pong gumamit at matulungan ng ating Power Trio products. So kahit po doon po sa mga due for operation na at madaming maintenance na gamot, ay maaari pa rin pong subukan at gamitin ang ating Power Trio. At syempre po kung kayo po na mga nakikinig ngayon ay meron pong mga iniindang karamdaman tulad ng mga allergies, may aneurysm, may asthma, may bronchitis, constipated, o kahit po sa mga na-dengue, may depression, may diabetes, tumataas ang BP, merong mga bukol sa loob ng katawan, merong mga inflammation, may mga infection, or may mga hormonal imbalance sa mga kababaihan, merong mga tonsillitis, may mga infection tulad ng UTI, ay maaari nyo pong subukan at gamitin ang ating Power Trio products. At syempre po, kung kayo po ay isa din sa mga taong naghahanap ng kagalingan at kaginhawaan ng katawan, mga pabalik-balik na po sa paggamutan, madami na pong na-try na mga produkto, subalit hindi pa rin po gumagaan o gumiginhawa ang pakiramdam, ay maaari nyo pong subukan ang aming mga produkto, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So bumisita lamang po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa tamang paggamit po nito. At syempre po, samantalahin ang aming mga free health consultation day sa bawat CMD center around Oriental Mindoro. So maya-maya po, ito po ay aking i-mention yung ating mga free health analysis o free health consultation day sa bawat CMD center around Oriental Mindoro. At syempre po, sa may mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking contact number 0912-971-4306, 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So pansamantala po, tayo po ay magbabalik. Pakinggan po muna natin ang isang kwento o patutuo sa paggamit ng Power Trio. Paano po sila natulungan po nito?
2: So meron po tayong mapapakinggan na isa na namang nabigyan ng kagalingan, no, ang kanyang anak na dating nagkaroon ng medyo malubhang karamdaman, talagang malubhang karamdaman na rin po ito. Dito po sa Rojas, Oriental Mindoro, sa ginanap po natin na Year and Rally Distributors. Pakinggan po natin si Sir. Ano po yung pangalan niyo, Sir?
3: Ako po ay si Virgilio Panagsagan po, tawag sa Balugong, Mansalay po.
2: Taga Balugong, Mansalay po kayo. So ikwento niyo po, Sir, kung ano po ang itulong sa inyo ng produkto natin na Power Trio.
3: Ang masabi po sa Cindy at sa ang gamot po ay aktibo po. Kasi po yung aking anak po ay inala ko po sa bulario, dinala ko po hanggang sa doktor. Patsikap po ay sabi daw ay may butas ang puso ng aking anak.
4: May butas po.
3: Ngayon binigyan ng gamot, wala rin pong pagbabago. Sabi niya, pag walang pira, pira daw. Ngayon, yung pinano ko ng gamot, wala rin pagbabago. Ngayon, dinala ko ulit sa bumabong, sa private. Ganun sa puso din ang problema. Wala rin pagbabago.
2: Ano po yung nangyayari sa anak niyo, sir? Pag inaatake po ba siya, nasakit niya sa puso?
3: Yung anak ko po ay pagkain ay 2 kutsara lang po. Umayaw na, sinusuka na po ang pagkain.
2: Mahina po ba yung katawan niya?
3: Mahina po, ayaw tumayo. Tapos ay hindi makatulog sa gabi.
2: Ilang buwan niya po naramdaman yun?
3: Mga 2 months po.
2: 2 months naramdaman niya yung ganun. So, paano niyo po nakilala yung Power Trio, sir?
3: Ito po, mahirap po tayo na maging pride. Kung dapat, pag sinabihan po tayo ng kapatao na magpagamot sa CND, kailangan ay pumunta po tayo sa CND. Ay ako po naman ay masyadong ma-pride. Hindi ko po pinapansin ito. Dinala ko po sa saan. Ngayon, wala na akong chance. Dinala ko po sa CND. Yun, nagaling
2: last ating, choice ang CMD nyo.
3: Last na
2: ang
3: po
2: CMD.
3: Yun. Ay nagkautang-utang po ako. Gumastos po ako ng 20 mil po.
2: 20 mil doon sa sakit ng anak nyo. May butas sa
3: puso po.
2: May butas sa puso.
3: Sa puso po.
2: Okay. So, ngayon po, ano po ang kagandahan na nangyari sa inyong anak?
3: Yung dinala ko po sa hindi at nagbila ko ng gamot. Once po ay isang gabi agad, maganda po pakiramdam ng bata. Na. Tapos madaming kain po, madaming ng inom. At yung ihi niya ay talagang may ihi.
2: Bakit dati siya mahirapan humihi?
3: Mahirapan po siya.
2: Mahirapan din humihi.
3: Pati kami po ay hindi makatulog dahil sila po ang nagmamasdan sa mga tulog. May kasi kalapit. Pati yung nanay po ay namamayat, nasa kabantay po.
2: Mayat. Nahirapan po siya, sir, sa paghinga?
3: Nahabol-habol po ang paghinga.
2: Nahabol, hinahapo.
3: Opo.
2: So, ilang linggo bago po nakaranas ng gumanda yung pakiramdam ng anak niyo?
3: Wala pa isang linggo po, sir, ay umuki po.
2: Umuki na ang anak niyo? Ano po ang ininom?
3: Yung CMD po at yung CBF, tapos yung Pantyos ba yun?
2: Oo, yung CBJ.
3: CBJ. Opo.
2: So, nung nakita niyo na medyo umayos talaga yung pakiramdam niya?
3: Ito po, kasama po namin.
2: Kasama niyo?
3: Kasama po si BMF.
2: Yung dating hirap siya makatayo at hirap makakain, ngayon,
3: ay okay na po. Salamat sa Panginoon ay gumaling po sa inyong produkto po.
2: Sa produkto natin na Power Trio.
3: Opo, opo.
2: Okay. So, meron pa po kayong ibang kwento, sir, na nakagamit din ng product?
3: Opo. Ako po ay matagal na po na yung arthritis. Ngayon, paulit-ulit na lang ang ginagamit mong gamot po ay yung
2: huwag na nating pangalanan, sir. Sige lang, diretso, sir. Okay lang, sir, diretso.
3: Ngayon, sabi ko, pag nakapira, magkapatsikap ako. Sabi ni Mata, tatay ay medyo masama ang pakiramdam ng lakad mo. Sabi ko, patsikap ko, madam.
2: Bakit, sir, ang lakad nyo dati, paano kayo maglakad?
3: Talaga, sir.
2: Talaga.
3: Parang nakakala mo, parang bagong tuli. Mahirap na hirap talaga, sir.
2: Mahirap. Pero dati hindi kayo naniniwala sa CMD.
3: Dati po, hindi kami naniniwala.
2: Bakit po hindi kayo naniniwala dati?
3: Mahirap talaga na hindi maniwala na yung sabi-sabi ng tao. Mas maganda yung actual na pumunta ka sa opisina para malalaman mo talaga.
2: Okay. Ngayon, sir, ayos na yung paglakad niyo, sir?
3: Ayos na po, sir.
2: Wala nang rayuma?
3: Wala na po.
2: Wala na. Paano niyo sabing wala nang rayuma?
3: Kasi po yung ginawa ko ng yung CMD. CBF.
2: At yung CBF.
3: At yung Diyos nga po.
2: Yung CBJ. Ngayon, malakas na kayo. Pati yung anak niyo, sir, okay na?
3: Opo.
2: Okay. So, ano yung masasabi niyo, sir, sa mga makakapakinig po sa ating programa sa radyo na katulad mo dati, hindi naniniwala, di ba?
3: Opo.
2: No. Ano yung masasabi mo sa mga hindi naniniwala sa ating produkto na meron po palang kagandahan na maaaring maitulad po ito sa ating kalusugan?
3: Ang masasabi ko po sa yung nakakinig po ngayon ay huwag po kayong alinlamon punta dito sa opisina. Magsadya pa kayo. Huwag po kayong magmataas ng pride na sabi, kulukuhalin sa hindi, huwag kayong Kayo po ay kusang pumunta po sa opisina para subukan. Gumaling, subukan po, subukan para gumaling yung karamdaman po ninyo.
2: Yeah. So napakaganda po ng message ni sir. Kunin ko po ulit yung pangalan nyo at taga saan po kayo?
3: Ako po ay nakauwi sa Balugo, Mansalay, Oriental Mindoro po.
2: Taga Balugo, Mansalay, Oriental Mindoro, pangalan nyo po sir?
3: Ako po ay si Virgilio Panagsagan po.
2: Salamat po.
3: Oh, salamat po sir.
2: Okay, palakpakan natin si sir.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ni sir na taga Mansalay, Oriental Mindoro. So sa kanyang anak na pag kumakain ay sinusuka, may problema sa puso at siya naman po ay may rayuma. So maaari niyo pong subukan ang ating power trio. Baka tulad po ni sir ay matulungan din po kayo na makaramdam ng kaginhawaan ng katawan gamit ang ating power trio. So meron pa po tayo isa pang kwento dito ng kagalingan at pakinggan pa po natin at tayo po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik sa ating programa.
5: Ayan, so magandang araw na naman po. So meron pa po tayong bisita dito sa opisina sa Lukban, Quezon. And ma'am, ano po pangalan mo ma'am?
6: Ako po si Rosana Osorvano ng Barangay Abang, Lukban, Quezon.
5: Yun, so ma'am, paano po pala kayo napunta ng CMD office?
6: Gawa po nung asawa ko, may nakausap siya na kumain siya sa isang karinderya na kumaga sabi ay, Tutoy, ikay hinahapo ba? Kung minum ka ng CMD, bibigay ko sa'yo yung tarjeta ba sir?
5: Yung flyers?
6: Nung pag-uwi niya, sabi niya, Anay, bili mo ako nung ano, tawag mo tong number na to, to daw ay maganda. Sabi ko, kakulit-kulit mo naman, akita mo ako may trabaho? Sabi mo, ganun. E di syempre, po yung, nakikita ko po yung asawa ko, para siyang, pag-uwi laging parang layos, hina, kung magaganun po ba, sir? E di, parang napaawa na ako, di, tumawag ako kay sir. Sabi ko, bukas po ba dyan yung bilihan niyo po ng CMD? Ayo po, sabi ng ganun. E di, sabi sa akin na yung, sabi ay, sampu ba ang ano niyan? Sabi dito, malapit sa ano, may mababasa ka doon CMD. Hindi, pagkaan po sir, di bumili ako.
5: Tapos pagkabili mo po, yung nangaapo si Mr. mo ma'am, ay may gamot ba siyang iniinom para sa apo?
6: Wala po sir.
5: Kahit noon?
6: Wala po.
5: So, ano po yung nangaapo siya, may asthma po siya?
6: Meron po sir, talaga siyang layos, kumbaga pag-uwi sa karpintero po ay. Hmm. Adi syempre makikita mo yung asawa mo parang anong...
5: Parang pagod na pagod.
6: Sabi, ano talagang ano, ibili mo ako, maganda daw yun, maganda. Sabi ko, hala, ibibili na kita.
5: So ma'am, nang bumili ka, nang sinubukan mo, kamusta ma'am?
6: Adi bali po yun sir ay ano, bali po, di syempre po wala pa po kaming pera dahil... Inano nila, ganun daw. Sabi ko, pwede po bang ano muna? Oo, pwede.
5: Anong
6: pwede
5: ano muna? Patak-patak?
6: Yes sir, patak-patak.
5: Oh, so bumili ka ng patak?
6: Oh, bumili po kami. Di, bali po, nung unang inom namin, di siya muna po uminom dahil inano ko po muna siya eh. Mm-hmm. Maganda na po yung, maganda ang pakaramdam niya.
5: Ilang patak lang po yun?
6: Siguro po yun na yan, yung 15.
5: 15 drops, 15 na patak?
6: Yes, sir.
5: Ininom niya yun sa isang araw?
6: Yes, sir.
5: Gumanda yung pakiramdam, ma'am?
6: Gumanda po yung pakaramdam niya. At ako po ay uminom na rin at gumanda na rin po yung pakaramdam ko. Hindi na po ako masyadong hina-high blood.
5: Yun. So, nung una, ma'am, kay Mr. Ma'am, ilang taon siya laging naaapo pag uwi galing sa trabaho?
6: Itong taon pong ito, dahil po siya may asma siya ay.
5: May asma. So, nang umiinom ng CMD, patak-patak lang yung binibili, naka-recover at okay po yung pakiramdam?
6: Oo, ang sabi niya sa akin, maganda talaga yung ano, hindi na ako hinahapo. Kaya, kahit ako yung malayo, minsan nagpapabili ako sa kumari ko, pagbabayan, pabili naman ako ng tubig. Doon sa kumari ko, kaya sinama ko.
5: Pabili ka nang dito sa CMD?
6: Dahil ako yung may trabaho.
5: Opo.
6: Ganun. E di yun, sa awa naman po ng Diyos, hindi na hinahapo yung asawa ko.
5: Oo. So ikaw naman ma'am, uminom ka dahil?
6: Dahil ako hina-high blood. Nung ako uminom na ng CMD, hindi na ako masyadong hina-high blood.
5: May maintenance ka rin ba dyan sa high blood?
6: Hindi naman ako nainom ng maintenance, pero pag nakakaramdam po ako, uminom lang ako. Siguro sa isang buwan ay, pero hindi na po ako hina-high blood.
5: Oo, mag-CMD lang ano? So, yun. Ito ma'am, sa siyempre ma'am, sa mga nakikinig ma'am, na katulad nyo nga ma'am, sa pagbili lang ng patak ay naranasan nyo na gumanda yung pakiramdam. Ano po, ng inyong kalusugan, lalong-lalo na dun sa katulad ng mga kay tatay. Ano po, siyempre yung mission natin na makatulong ay walang pinipili. kahit sa mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong tao, ma'am, ano po, makatulong kami. Yun yung mission namin. So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga taong makapakinig nito sa'yo?
6: Ay, sa mga taong gustong gumaling at kulang sa perang pampagamot, ay bumili na lang kayo ng CMD. Ito ay subok na dahil nasubukan na naming mag-asawa.
5: Wow. So, ma'am, ano pangalan mo, ma'am?
6: Ako po si Ginang Rosana Orsorbano ng Barangay Abang, Lucban, Quezon.
5: So, maraming salamat, ma'am.
7: Okay, may bisita uli ako dito ngayon sa aking opisina. Pinakikinggan ko ang kanyang kwento. Paano nakakatulong ang ating CMD sa kanilang family? Siya na lang po ang magkwento. Madam, bigay mo sa akin yung pangalan mo at taga saan ka po?
8: Ako po si Remy Escobal, taga Porok 7, Kambugtong, Legazpi City.
7: Ma'am, bumili ka ng CMD ngayon. Ano ba ang experience niya sa paggamit ng ating HCI CMD?
8: Ang pinaka ano po main experience ko, ang sa mother ko po na medyo kung sa ano, hindi naman bedridden pa siya. Tapos pag hindi siya, lagi siyang nagte-take ng CMD, tapos pag hindi siya nakaka-take ng CMD, nagiging parang hindi normal ang pagbabawas niya, ang pag mahina ang katawan niya, pero pag nakaka-take siya ng CMD, halos ang ganda ng bawas niya, ang ganda ng pakiramdam niya, pati ang aura ng mukha niya, iba ang parang iba ang nakikita namin na ano, tapos parang masigla siya. Iba talaga ang dala ng CMD sa kanya.
7: Okay. So, ilang taong gulang na yung mother niyo?
8: 77 years old na siya ngayon, ma'am.
7: Okay. Aside sa nanay niyo po, di ba sabi mo kanina, pag hindi nakaka-take ng CMD, hindi nakakabawas. Pero pag nakaka-take ng CMD, regular ba?
8: Yes, ma'am. Regular. Regular na regular. Kung ano nga kung minsan, after nag-take siya, magbabawas siya, na talagang ganun talaga ang normal dapat. Ganun siya, ma'am. Tapos may time pa na, yung mga anak ko naman, pag merong Makati, masasabi yung nanay ko na, merong CMD dyan, haplusan mo ng CMD, nawawala sa sakit ng ngipin, ganun din, lalagyan yung may sakit ng ngipin sa pimples. Ganyan ang ginagawa niya. Tapos yung mother ko, halimbawa, masakit ang tuhod, talagang binibigay niya na ang lahat doon sa CMD. Linalagyan niya ang palad niya, ilalagay doon sa masakit sa tuhod. Sabi niya, okay na. Kaya parang
7: namamagic
8: ata ng CMD ang mother ko. Kasama na yung mga anak ko. Meron pa nga yung isa, yung pamangkin ko, anak ng pinsan ko. 6 years old, 7 na siya ngayon. Pag sumasakit ang ngipin niya, magsasabi siya, Mami, Mami, nasaan yung CMD natin? Masakit ang ngipin ko. Pag linalagyan niya, isang patak lang, linalagay doon sa may butas ng ngipin niya, mamaya sabi niya, wala na ang sakit. Miracle ng CMD.
7: Thank you very much, ma'am. Kunin ko uli yung pangalan niyo po.
8: Ako po si Remy Escobal ng Porok 7, Bugtong, Legazpi City.
7: Thank you very much, ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang tatlong kwento o patotoo sa paggamit ng ating power trio, paano sila natulungan at ang kanilang pamilya, paano natulungan ng ating power trio sa kanilang iba't ibang uri ng karamdaman. So yan, napakalaking tulong po talaga ng ating power trio. At napakalaking tulong na meron po kayong power trio sa inyong mga bahay. Alam nyo po ba na pag kayo po ay merong power trio sa inyong bahay, ay para po kayong may butika. So yun, pag masakit ang ngipin, ipapatak lang natin direkta sa butas ng ngipin, yung ating CMD. Pag merong may masakit ang tiyan, pwede mo po yun ihaplas sa tiyan. At the same time, painumin ng ating CMD, ng ating CBF at ng ating CBJ. At kung meron naman pong mga lagnat, so take CMD, CBF at yung ating Selbayo juice. Kung merong mga UTI, meron pong mga allergies, tapos yung mga yung nakakain po ng like bilasan na isda, tapos may kakaibang naramdaman, so pwede pong gamitin ang ating power trio. Ang kagandahan po ng ating power trio ay pwede po siya gamitin ng buntis, pwede din po siya gamitin ng mga bata, ng mga senior citizen, at pwede po siyang gamitin sa kahit anong uri ng karamdaman. So yun po yung advantage ng meron pong laging power trio sa bahay po ninyo. So kahit sino, pwede pong gamitin ang ating power trio at pwede pong gamitin ng kahit pong buntis, pwede po ang ating power trio. And then syempre, ayan, kailangan nyo lang pong subukan sa mga nagdadalawang isip po o hindi pa nakakasubok ng ating power trio. Ang kailangan nyo lang pong gawin talaga ay subukan po ito. At kung kayo naman po ay para mas mag-guide po kayo, bumisita lamang po sa Alinmang CMD Center na malapit sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage po ng paggamit po nito. At syempre po, ang bawat CMD Center po around Oriental Mindoro ay tumatanggap po ng libreng health consultation sa bawat CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So ayan, sa CMD Center Bungabong, so meron po silang libreng health consultation tuwing Lunes. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre ang CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tumatanggap din po sila ng libreng health consultation tuwing Sabado. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang din po ng hapon. At syempre po ang CMD Center Kalapan ay tumatanggap din po sila ng libreng health consultation tuwing Huwebes. So ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre, ang CMD Center Pinamalayan ay meron din po silang, tumatanggap din po sila ng libreng health consultation tuwing Wednesday o tuwing Miyerkules. Alas 8 din po ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So kung kayo po may mga iniindang karamdaman at gustong makatipid at nagtitiis na lang po sa mga nararamdaman ng katawan, so huwag nyo na pong antayin na dumalang yung mga karamdaman. Bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar tuwing meron po silang mga libreng health consultation. So ito po ay wala namang bayad at nasa inyo po kung kukuhanin nyo po yung mga produkto na ibibigay po sa inyo. At maaari nyo naman po itong balikan kung wala pa po kayong mga budget. Ang mahalaga po ay makita na po ninyo o malaman ang estado ng inyong mga kalusugan. So kung kayo po may mga iniindang karamdaman at gustong malaman ang estado ng inyong mga kalusugan, samantalahin po ang mga libreng health consultation ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So meron po tayong apat na CMD Center around Oriental Mindoro. So yun po yung ating CMD Center Kalapan, CMD Center Pinamalayan, at CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas Oriental Mindoro. So ang ating pong mga address ng CMD Center ay babanggitin ko po maya-maya bago po matapos ang ating programa. So ulitin ko po ulit ang mga free health consultation day. So ang CMD Center Kalapan ay tumatanggap po ng free health consultation tuwing Huwebes. Mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Miyerkules. At ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At CMD Center Bungabong, kami po ay tumatanggap din po ng libreng health consultation sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes. So alas 8 din po ito ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Sabado. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ito po na mga free health consultation ng bawat CMD Center ay ito po ay once a week lamang. So samantalahin po ang mga free health consultation day. At ito po ay first come, first serve basis. So kung sino po syempre ang naunang dumating, siya po ang unang ihahandle. So kung mas maganda po, maagahan po ninyo. Kasi dito po sa Kalapan ay talagang pila po ang ating mga free health consultation. Pila po ang pumupunta tuwing libreng health consultation day dito sa CMD Center Kalapan. So yun po, take advantage
9: or syempre sa samantalahin. At ayan, tumawag lang po sa aming mga number o sa aming mga contact number kung kayo po ay merong mga katanungan regarding po sa paggamit ng ating Power Trio. At syempre po, ang ating CMB Center Calapan ay matatagpuan sa ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. So ang ating CMD Center Calapan, bukas po ng alas 8 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Maharaf Funeral Service. So open din po ang ating CMB Center Pinamalayan, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At CMB Center Bungabong, located at PB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At bukas din po ito ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At CMB Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. At bukas din po ito Lunes hanggang Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. And syempre po, meron din po tayong CMD outlets around Oriental Mindoro. So ayan, sa mga medyo malayo po ang bahay sa mga CMD center. So meron po tayong available po ang ating Power Trio sa Chikasyo Pharmacy sa 12 Bukayaw, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa mga taga-Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Bako. Sa mga taga-Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro. At sa mga taga-Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa mga taga-Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidil Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa mga taga Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So yan po ang ating mga CMD outlets around Oriental Mindoro. At syempre po, ayan, ang ating Power Trio, ito po ay halal certified, BFAD approved, at madami na po itong mga kwento o patutuo ng kagalingan sa kwento po at patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. So madami na po ang mga natulungan po nito nationwide, at halos po taon-taon ay meron pong mga award ang ating mga produkto, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So wag po kayo magdalawang isip na subukan at nang mapatunayan po ninyo kung gaano kagaling o kabisa ang ating Power Trio. And syempre dahil ang ating CMD ay pwede po itong gamitin external at internal, at ito po ay binubuo ng 72 klaseng minerals kasama na po ang magnesium, potassium, sodium, chloride at madami pa pong iba. At yung ating CBF na loaded po sa vitamins, nakaka-restore po ng mga may problema po sa ugat at mga muscles, kahit po yung may mga bukol. At syempre po yung ating CBJ na panlaban sa mga infection o mga mahina po ang immune system. Susubukan po ang ating Power Trio. So anyway po, dahil inabot na naman po tayo ng ating oras, pansamantala po tayong magpapaalam, at abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon. Ako pong muli, Manilyn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na nagsasabing anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na i-Power Trio po yan. Maraming maraming pong salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of 7FM management and staff.
1: Narito na ang makabagong uri ng pagbabalita sa radyo, balita at talakay ng mga napapanahon isyo, maghihimay, punto por punto, balita at talakayan. Mas binalawang, mas binalakas, dahil maririnig mo na from North to South sa dalawang himpila ng radyo, DWXR 101.7 Kalapan, 107.7 Big Radio Bungabon, tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali, at tuwing Linggo, alas 7 ng umaga, balita at talakayan, Tambalan, Sandy Soriano at Tom Lago, balita at talakayan.
2: Hoy! Ah, magandang tanghali o hapon na po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Pakilala ko muna po yung partner ko.
3: Ayun, magandang tanghali po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome ho sa ating programang Balita at Talakayan, partner.
2: Partner, ah, pero bago tayo magtuloy-tuloy, maganda yung panahon natin, bagamat makulimlim. Wala naman siguro mga low pressure.
3: Meron tayong sama ng panahon. Pero nasa labas pa.
2: Ng
3: Philippine Area of Responsibility. Tapos yung bagyo nung nakaraan, nakalipas na.
2: Mm-hmm.
3: Buti hindi tumama sa atin. Medyo malakas din sana yun, partner. At nakapagdulot din ng malakas na alon sa ilang bahagi ng ating bansa.
2: Mm-hmm. Tsaka, maganda at kumbaga, yung hindi naman masyadong kalakasan, nakakatulong sa ating mga magsasaka.
3: Tsaka yun yata yung naka-apekto ng pagbaha sa ilang bahagi ng parte ng Mindanao.
2: Mm-hmm.
3: Which is kasama yata ang Davao sa Binaha, partner.
2: Oo.
3: Malimit
2: ang Davao kasi malaki din ang problema dito sa flood control project. Malaki at isa din niya sa iniimbestigahan.
3: Kala ko nga malinis.
2: Oy, partner, magandang balita rin. Medyo yung bang nagdudugtong dito sa atin sa Occidental, parehong Oriental Mindoro, itong Abra, yung matagal nang natenggang tuloy dyan, pepe din ng madaanan, ha? At patapos na. Siguro may mga 20 kilometers lang siguro yung karsada na para tapusin yan. At napakaganda yan, napakahalaga yan para dito sa ating probinsya dahil pwede mo nang ikutin. Ang ganda ng tanawin din yan pag dyan ka dumaan. Joyride ka papuntang Occidental. Madali na. May ikot mo na buong Mindoro diyan sa proyekto na yan.
3: May enjoy mo na yung Mindoro Loop.
2: Loop.
3: Wala nang pagod. Kung titingnan natin kasi nung nakaraan, partner, medyo mahirap pag umuulan. Hindi basta-basta nakakaraan yung mga four-wheel nating mga sasakyan.
2: Dahil nga, partner, parang tinigil ito. Pasalamat at ito yung nabisita. Nitong si Kalihim Binsa Dizon. At nagtataka rin siya kung bakit ito'y matagal nang natin ka. Dapat daw matagal nang tapos. Siguro

0: may mga hokus-pokus din diyan.
1: No, so, pero dapat hindi lang doon nagtatapos partner eh, dapat pinapanagot yung mga dating kontratista niyan kasi kung nakapag claim sila ng payment nung naturang pondo niyan. Mm-hmm. Eh bakit hindi niyo natapos, 'di ba?
0: Bakit tinigil?
1: Ganun-ganun na lang ba? Halimbawa, kung nakapag-claim naman sila, nakapag-kuha naman sila ng pondo at nagamit naman nila, tapos hindi natapos yung project, bakit hindi pinananagot yan?
0: Yun.
1: Diba? Dapat iniimbestigahan.
0: Yan, ha? Sa 28, meron tayong malaking pagkilos na gagawin dyan sa Metro Manila. Mm. Ito yung White Ribbon na walang sinisino, lahat. Mm. Hindi walang DDS dito, walang Marcos Loyalist dito, walang Dilawan, walang Pink Lawan. Mm. Ito yung pagkilos laban sa corruption, lahat, ha? Damay-damay na ito.
1: Oo. Sana nga ay malaki ang partisipasyon ng bawat Pilipino dito. Dapat sumali ho kayo kasi ito naman, hindi ito panawagan para bumaba kung sino.
0: Oo.
1: Kundi panawagan ho ito para labanan ang korupsyon.
0: Yun ang pinakamalinaw dito. Na para kasi anong nangyayari ngayon, partner, nagtuturoan na lang eh. Mm. Kumbaga, meron din naman kayo. Pare-pares lang tayo. Di pa pare-pares na kayong imbestigahan ngayon.
1: Oo.
0: At panagutin doon sa mga pagkakasala. Kasi hindi ito biro, partner, dahil isipin mo talagang hirap na hirap na. Mm. Yung ating mga kapwa Pilipino sa buhay ay tapos yan lang pala napupunta sa napakalaking korupsyon na ginagawa.
1: Oh, meron ng isang parang ano ba 'yun, parang pastor yata, partner, yung nagsalita against dito sa malawakang kilos protesta na ito against sa corruption sa darating na 28. Mm-hmm. At ang sabi niya, parang nagkukomento siya against doon sa mga miyembro ng Katoliko. Mm-hmm. Na kung gaano daw ba karami ang sumusuporta, paano daw ito gagawin at bakit ngayon lang kumikilos? Yung sinasabi niya. Mm-hmm. Ang daming comment nga doon tapos bakit daw nangingialam ang sektor ng simbahan doon sa ating gobyerno.
0: Oh.
1: Ito naman ho'y hindi pangingialam eh.
0: Tungkulin din partner ng ating mga simbahan, yung pagdating doon sa mga moral-related na issue. Mm. Ito'y malaking issue. At kung sasabihin na bakit ngayon lang, ngayon na lang napuno yung ating mga kababae, ngayon na naglabasan lahat yan eh.
1: Oh.
0: Para ang nakikita dito, dalawa na lang ang panik ang naglalaban.
1: Mm.
0: Na kung titingnan mo, pareho namang may batik.
1: Oh.
0: So, ito yung panahon na dapat ipakita, magkaisa tayo mga Pilipino, na walang sinisino dito, walang DDS, walang Marcos dito, lahat panagutin doon sa mga korupsyon nangyayari.
1: Ang problema dito, yung miyembro yata din yun ng isang relihiyon yung nagsasalita na sadyang lumalaban doon sa mga Katoliko. Mm. Dapat hindi na po kayo magsalita. Gumawa na lang kayo ng inyong pagkikilos. Oh. Kung ano man ang gusto niyo mangyari.
0: O sumama na lang sila. Kung galit kayo sa korupsyon, may wala namang itong itinataas dito. Mm. Kundi yung pagkakaroon ng transparency.
1: Oh.
0: Kumbaga, wala tayong sisinuhin dito.
1: Mm.
0: Kumbaga, kung si Marcos may korupsyon, si Duterte may korupsyon, yung mga nakaraan may korupsyon, lahat yan, palagutin.
1: Mm. Oh. Tsaka dapat, panawagan pala natin, partner, ha? Meron ditong isang proyekto kung hindi ko nagkakamali, parang from national, ng National Irrigation Administration. Yung mga solar irrigation panel na dapat ang mag-ooperate. Di ba ang ginagawa ng mga power pumps, makina or ano man.
0: Kaya yung diesel.
1: Diesel, di ba? Mayroon silang proyekto, party dyan sa Barangay Panggalaan, na almost 16 million ang halaga ng pondo. Siguro magto 2 years na, partner, inabandona na ng kontratista, nandun yung mga gamit, na-install na yung mga solar panels, pero hanggang ngayon, hindi pa nakukumpleto, hindi pa nag-ooperate.
0: Mukhang mabubulok na yung mga tapos, sinimulan, hindi pa nag-ooperate.
1: May mga nakausap ako doon, ang sabi, kung sino-sino na daw ang kontraktor na umayos doon, at kung sino-sino pa, para hindi pa rin yata nagpapalit ng engineer yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa, partner, naayos. Alam mo ba yung mga semento na napakarami? Siguro mga nasa 100 bags ba na mga semento yan na nandun. Tumigas na eh.
0: Sayang naman.
1: Mga bakal doon na kinalawang na. Tapos yung paglalagyan ng makina, hinukay lang. Hanggang sa ngayon, hindi pa naayos.
0: Siguro dapat, partner,
1: dapat ito yung iniimbestigahan.
0: Bigyan ng pansin. Bakit itinigil itong proyekto? Ganong may pondo naman yata ito.
1: Oo, at ang sabi sa akin, dalawang phase daw yun, yung project na yun. iisa lamang yun nandun. Pero sa kabilang dulo yata ng barangay, parang mayroon na another 16 million. Malaking pondo ho yan. Dapat panahon na ngayon, partner, nagtatanim yung ating mga magsasaka ngayon. Tapos kulang sa tubig. Mm-hmm. Di ba? Yung mga lugar na yan na kung sakaling may ayos yung irrigation dyan, yung irrigation system sa lugar na yan, partner, napakalawak ng palayan na masaserve ng maturing proyekto na yan. Napakalaking tulong.
0: Ating mga kapatid na magsasaka.
1: Oo, kaya panawagan ho natin sa departamento ng...
0: Saan lugar ito, partner?
1: Dito sa may barangay Pangalaan, partner. Pagkalampas mo ng tulay, may kanto dyan sa kaliwa.
0: Sayang ang pera, ha? Pagka 16 million.
1: Di mo na, ito'y 16 million, ha? Hinahanap ko nga yung tarpaulin, yung project ano niya, di ba? Dapat may nakalagay dyan kung kanino, kung saan galing yung pondo. Sino yung implementor, sino yung contractor, kailan yung sinimulan, kailan yung pagtatapos niya, di ba? Dapat merong ganun eh. Wala siya partner eh, bugos eh, yung project. Pero sabi sa akin ng ilang mga tao doon, nasa 16 million daw ang halaga ng pondo niyan. So, dalawang project yun, ha? Mm-hmm. Yung isa daw sa dulo, hindi ko palang napasyalan, pero 16 million din daw yun. Okay. Ganun din. Mm-hmm. Hindi pa rin operated hanggang sa ngayon.
0: Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Pero partner, ha, tayo ay nakikiramay doon sa victim na naman ng lindolan ang nangyari.
1: Oo.
0: Sa Venezuela, napakalakas nito, partner. At marami, nakakatakot talaga ito. Kasi wala itong pasabi. Wala itong...
1: walang alarma.
0: Alarma. Kumbaga sa bagyo, hindi mo madedetect ito eh.
1: Mm.
0: Ha? At mukhang napakalalakas nung lindolan nangyayari dito. Ha? Kung matatanda na mo, dito sa atin, kamakailan lamang, 7.8.
1: Mm.
0: Ito, 7.5 something. Marami. At ang tinataya yata, 250 gusali, yung nasira o yung tuluyang bumagsak dito. So, nasira din yung mga ilang ospital, yung paliparan, at yung mahalagang infrastruktura. Ah, kaya nagkaroon ng pagkawala dito ng kuryente at komunikasyon. So, yung mahigit na 1,500 na pala yung nasugatan at may 200 katao pa. Ah, ang pinaniniwalaang naipit doon sa gumuhong gusali. Habang yung bilang, sa ngayon pa lamang, hindi pa kompleto, ay nasa 188 katao na yung kumpirmadong patay. So talagang sa ngayon talagang pinag-iingat at kailangan ng mga training o kaya paghahanda ang gawin ng bawat tao ngayon diyan sa mga lindol dito sa atin. Partner, mayroong mga ginagawa. Ewan ko lang kung sapat na ba yung ginagawa nila na paghahanda para doon sa mga pangyayaring katulad nito, yung pagdindol, yung mga training, may nakikita tayo dyan, yung mga nagdi-drill.
1: Yung anong tawag dyan, yung disaster, ano?
0: Disaster, ha?
1: Yung drill nila sa, yung ginagawa ng ano?
0: Yung
1: ng,
0: mga drop and cover, ganun, hold on, yung yumuko, dumapa.
1: Paano partner, kung yung babagsak naman sa'yo, building.
0: Ayun, pero may mga tinuturo partner dyan, kung saan mga area ka pwede tumago. Kung sakasakaling, katulad, meron silang mga
1: yung open space.
0: Eksperimento ng kumbaga may mga pangyayari niyang napag-aralan nila na may mga lugar sa isang building na pwede kang tumago doon sa hindi agad bumabagsak. O kaya doon sa mga ilalim ng lamesa, ayan, kasama na yan.
1: Katulad nung sa bumagsak sa Pampanga ba yun?
0: Oo. Yung,
1: na hindi pa yari yung building, di ba?
0: Oo.
1: Wala kang matataguan partner doon eh. Parang ano yun eh, parang pinulbos yun eh.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kasi unang-una partner dyan, talagang maprotektahan mo yung, yung ulo mo.
1: Siguro, it's high time siguro dito sa atin sa Pilipinas na kailangan nilang inspeksyonin lahat ng mga buildings.
0: Siya yan, partner. Diba?
1: Para i-condemn na yung mga hindi talaga, hindi naari. Di ba, matatandaan mo. Dito sa Menso, yung Mindoro State University, may isang building yun na hindi ginagamit.
0: Pero
1: dahil dineclare yata yan ng Department of Public Works and Highways na talagang ano yan, na dapat i-condemn na yan na hindi siya pwedeng gamitin dahil substandard.
0: Pero partner, may mga nakausap din naman ako na konektado rin din sa Minso na yan. Minsan kasi talaga minsan napopolitika. Yan daw nakailang nakaranas na nakailang ilang lindol wala naman doon nangyayari.
1: So yung ano dito?
0: Sa bagay, yung safety ang kailangan Kung talaga namang substandard diyan, wag na nating ipagbaka sakali yung kaligtasan ng ating mga kababayan.
1: Dahil ang nag-declare naman yata dito mismo mula sa kanilang lumabas sa kanilang inspection, itong yung DPWH. Wala naman ibang pwedeng mag-condemn ng isang building partner, kundi ang magdideklara niyan is DPWH. Eh.
0: Dapat ano, dapat, yung... dapat panagutin partner diyan niya. Ano, yung mga kontraktor. Hanggang ngayon yata, hindi malaman kung sinong kontraktor niyan.
1: Ang tanong, sinong kinasuhan?
0: Sinong kinasuhan? May, may napalagot pa. Sayang yung pera eh. Sayang yung pera na napapakinabangan sa sana, lalo na kulang tayo sa ano, sa mga paaralan. Ha? Eh sayang, dapat na ginagamit doon sa pagaganda, katulad na lang nung ginawa diyan na isang proyekto na lagoon. Eh sayang, kumbaga maraming nagsasabi na sana ginawa na lang itong school at na para napakinabangan ng ating mga estudyante.
1: Baka naman pansamantala pwedeng yung swimming pool 'yun.
0: Oy, partner.
1: Para doon sa para doon sa may, di ba, may physical education subject.
0: Lagyan mo ng tilapia.
1: Diba?
0: Talapya.
1: Doon magsiswimming. O kaya gawing tilapyahan. O kaya ano ng hito. Para may hito production dyan. Para may pakinabang.
0: O batiin ko lang, partner. Nakatutok sa atin ito ating regular listener, si ano si Angel Loredaha.
1: Yun,
0: so Friday, tanghali yan. Ako yung sandit, Kuya Tom. Kaya po day, ha? Sa, at mainit sa Malolos, Bulacan. At bad news. Tataas naman daw yung presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Wala naman, talagang hindi na bago yan eh.
1: Hindi, may, parang may rollback sila.
0: 69 na lang, partner niya.
1: 69 na lang. 50. Pero ang balita kanina, maaari daw magkaroon ng rollback, pero sintabo lang. Lahat ng ano, lahat ng mga ng klase ng ano, diesel, gasolina at saka yung kerosene. Alam ko parang around 50 cents lang eh.
0: Pero partner, pababa ng pababa yung ating diesel, samantalang yung ating power supply naman.
1: Pataas ng pataas.
0: Pataas ng pataas. At mukhang hindi natin alam kung anong paliwanag dito ng ano ng pamuno ng Ormeco. Ano yung kumbaga hindi na rin kasi partner pwedeng pagkatiwalaan yung mga sinasabi nila kung tunay na baga yung mga dahilan doon kanilang pagtatas. Kasi nakikita pababa naman yung ano yung ating diesel. Hindi lang 'yan. Yung ating ano yung ating pamasahe sa barko, awan ko kung na-aprobahan na yung pagbaba diyan sa pamasahe sa barko.
1: Merong nakita ko kanina na post ng ating gobernador na merong ano merong naka-itemize yung presyo. Merong price rollback. Yung pamasahe mula sa anong presyo ba yun kanina na medyo mataas.
0: Ang ano yan, partner, sa yung mabibilis na pass crop, 8.40 yan eh dati. Yung walang discount. Wala kung kasama yun sa ibinaba nila. Yung kasama yung mga sasakyan, kung kasama yung mga pasahero. Hindi natin alam kung ano ang paano nila ibinabayan?
1: Ang alam,
0: siguro dapat pakausap natin si ano si Bukal Anthony Yap.
1: Mamaya tawagan natin si Bukal Anthony Yap. Ang alam ko may
0: pag-aaral siyang ginawa diyan eh.
1: Yung tumugon dito, partner, ay yung dalawang shipping company pa lamang, itong Starlight Company at saka yung Montenegro Shipping Lines.
0: So yung Fastcat wala pa.
1: Yung Fastcat at ilan pang mga fast craft na bumabiyahe dito sa atin ay wala pa silang tugon kung sila ba'y magbababa o papapano. Itong June 22, meron silang passenger rate ngayon na 680 pesos. Yung mga private cars is 3,840. Yung mga truck, yung mga 10-wheeler truck siguro ito, yung nasa 8,640.
0: So, magkano ngayon yung mga SUV?
1: Yung mga SUV, partner, ay di ito nga yung 3,840.
0: So,
1: mataas pa rin.
0: Mataas pa rin, pero partner, nakaranas ako diyan, last three, baka siguro mag-iisang buwan na. Just sa Starlight, parang 36 lang ang siningil sa akin noon.
1: Pwede siguro nagbibigay ng discount pa rin ang ano, ang ilang mga shipping company diyan.
0: Starlight 'yun, nasakyan ko noon. Pero hindi ko lang alam kung doon sa mga tao ay nagbibigay sila ng discount.
1: Ayun. Sana po dahil
0: kasi ang gusto nating malaman dito, partner, kung makatuwiran ba yung pagbababa nila. Kasi dapat lang naman talaga bumaba at bumababa na rin kasi yung diesel. Ang tanong, hanggang doon lang ba talaga dapat ang ibaba niyan? Ngayon si Bukal Anthony Yap, may mga pag-aaral na ginawa diyan eh. Kaya gusto niyang makita talaga yung dapat siguro makita yung financial statement. Kung magkano talaga kinikita ng mga shipping company para hindi napapagsamantalahan yung ating mga kababayan pagdating diyan sa pamasahe.
1: Ang regular rate yata nga nung nakaraan, partner, ay 768, kung hindi ako nagkakamali.
0: Sa mga Roro.
1: Sa mga Roro ba? Sa mga Roro shipping company, Tapos ngayon, magiging 624 na lang. Pagka mga estudyante naman, dating 614, ngayon magiging 500. So, 114 yung rollback niya. Yung senior, 549, naging 446. At dun sa mga bata, 2 years old yata pataas ito. Dapat ginawa nila medyo taas naman, di ba? Mga 5 years old pataas.
0: Sinusukat na rin ba yan? O? Oh. By age? Kasi mayroong mga bata na, kung titignan mo, 2 years old, pero malalaki na.
1: Oo. Eh, 312 ang pamasahe ngayon.
0: Oo.
1: Mataas pa rin.
0: So, yun, partner, yun ang nagpapasalamat tayo kahit pa paano binabayan. Pero siguro dapat makita rin. At matingnan kung sapat ba yung ibinaba ng mga yan na pamasahe kumpara sa ngayon na talagang bumababa na yung ating diesel. So mamaya pagkakuan malaman natin merong pag-aaral na ginawa doon si Bukal Antoniape tungkol diyan sa nagpapasalamat tayo dahil kung hindi dahil doon sa mga kababayan natin na talagang patuloy yung pagrereklamo katulad ng ating mga ibang kasama sa media na hindi nag-iingay pagdating dito sa problemang ito baka hindi napapakinggan yung panawagan para ibaba yung pamasahe.
1: No. Mamaya alamin natin kay Bukal Antoniap sapagkat alam natin silang ang nag-propose nito para magkaroon ng investigasyon at patawag mula sa Marina at ilang mga kinatawan ng shipping company para dito sa pag-rollback. At saka alam ko, partner, may subsidy ang gobyerno natin dito na worth 50 million.
0: 200 million.
1: 200 million.
0: Oo,
1: ang subsidiya ng ating gobyerno.
0: Oo, ang katanungan, hanggang kailan ito?
1: Oo.
0: Subsidized na ito.
1: After ng subsidy budget, balik sa normal.
0: Yun nga, nakakapagtaka, partner. Dapat hindi muna subsidiya ang ibinigay ng gobyerno dito. Dapat nang imbestiga muna. Inuna muna. Kung talagang makatwiran na magbigay dapat talaga ng subsidiya yung ating gobyerno. Kasi kung titingnan mo, partner, yung subsidiya, galing din sa ating mga kababayan yan, pera din ating mga kababayan, parang pinaikot lang . So parang ang nangyari, naprotektahan mo pa yung mga shipping company dito. Hindi natin alam kung gaano kalakas. Dapat nauna muna yung mga investigasyon din yan. Uy, may tawag tayo.
1: Mamaya, partner.
0: Ayan. Baka si Bukal Antoniap at siya makakapagpaliwanag kung meron siya mga pag-aaral na ginawa tungkol diyan sa kung magkano ba talaga ang dapat na ibaba ng pamasahe. At saka isa dyan sa matinding nananawagan dyan sa pagbaba ng pamasahe dyan sa ating barko. At papasalamat tayo.

0: kasamang ano, kasamang Moon Samson ng Manila Bulletin, ha? Naglalance yata ng dalawa na ano ni Sir Angel Oredaha, ha?
1: Ayun.
0: Mabuhay kayo diyan.
1: Happy lunch time.
0: Happy lunch time.
1: Enjoy lang.
0: Enjoy lang, no? So, yun parte ng ano, ang sa Ormeco siguro dapat ano, ha? Eh dalawa yung tinitingnan nating malaking problema natin eh pagdating di lang pagdating do sa problema nating kababayan pati do sa ekonomiya lang ating probinsya, yung problema natin sa kuryente at problema natin sa ano sa pamasahe sa barko. Kasi pagka may problema tayo sa ano sa power supply, patay sindi na yan, eh mahihirapan tayo makakuha ng mga malalaking investor. Para dito sa ating bayan. Pagka walang investor, walang trabaho papasok dito, partner. Kahit yung turismo, apektado yan. At magkasunod yan eh. Magkadugtong yan eh. Kung mahal ang pamasahe mo, eh, ganun din. Ah? Hindi pupunta mga turista dito, hindi rin magkakuha ng mga investor dito. Dahil magkakakabit yan eh. Magkakakabit yan ang problema na yan. Dapat yan ang unang-unang masolusyonan. Ng ating provincial government. Yung problema natin sa power supply, problema natin sa mga pamasahe sa barko, kung gusto natin magtagumpay. Yung ating mga ano, mga negosyong ipapasok dito, yung mga turismo na gusto natin i-develop, yung sinasabing esplanade, mas magandang unahin muna itong mga problemang ito dahil kahit pagandahin mo yan, yung mga esplanade mo, pagandahin mo yung mga tourist spot mo. Kung may problema tayo sa power supply, kung may problema tayo sa pamasahe, eh para kang isang restaurant lamang na napakaganda, papasukin niya, pero pag nakita mo kinakamay yung ano, yung pagkain, eh tatabangan ka diyan at pamamalita pa yan. O yung kayo pupunta doon. Ah, maganda yung restaurant, okay. Pero yung pagkain, nakita ko kinakamay.
1: Di bali kung kamayan restaurant.
0: Oo. So, yun dapat tayo. Yun dapat ang ano. Yun dapat siguro muna ang bigyan pansin, partner.
1: Oo. At siyempre, ang isa din kasi yung tinitingnan natin, partner, yung investment kasi, katulad ng mga malalaking industrial, di ba? Actually, may kakayahan yung ating lalawigan para magkaroon sana ng mga industrial sapagkat nandito yung maraming produkto.
0: Raw materials, dito sa ating probinsya, napakadami ng pwedeng gawin pagdating sa negosyo. Yan talaga dapat maging matatag talaga yan. Yung ating problema na yan. Yung, pa yan sa tubig.
1: Shopping mall natin shopping dapat mall. Na may magtatayo dito. I don't know kung matutuloy ngayong 2028 itong Showmart.
0: Pero partner, talagang sa aking pagtingin, hindi tutuloy ah pagka ganyan ang ano, ang problema natin sa power supply. Unang-una, mahirap sa isang mall na o kaya kung may sarili sila power supply, pwede sila magtayo mga solar. Sabagay, ang SM may mga solar power na yun eh na ginagamit doon sa ibang mga outlet nila. Kung yun ang gagawin nila, may posibilidad. Sa pagkakaalam ko nga partner, nung itayaw yung Gaisano, gumastos yan ng kung di ako nagkakamali, ng mga sariling poste. Sarili nila yung mga posting tinayo diyan para lang magkaroon sila ng power supply diyan sa Gaisano.
1: Yung kung titingnan mo yung Gaisano, mukhang hindi siya ganun ka dami yung mga nagsha-shopping diyan. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung parang, naging sistema diyan at
0: mahina yung promotion nila eh.
1: Yung malaki naman yung parking nila, partner.
0: Malaki yung parking at
1: maganda naman yung site.
0: Kulang kasi yung ako minsan namimili ako diyan dahil nga loob na loob yung parking, walang bayad. Ang problema pagdating mo sa loob, kulang yung mga items eh. Hindi mo mahanap katulad doon sa ibang mga shopping mall na makikita mo parang doon sa kanila kulang eh. Kulang yung mga mura din naman, partner, pagdating sa mga
1: kagamitan,
0: kagamitan. Ang problema siguro doon sa promotion nila, kulang siguro doon sa kaunting
1: at saka kulang yung kumbaga wala silang mga tenants na ibang mga brand na ganito tulad sa ibang mga mall diyan, 'di ba? Ang kailangan siguro diyan talaga sa tingin ko lagyan ng fast food.
0: Lagyan ng mga amenities. Tulad ng mga bata, may laruan ng mga bata. Alam mo yung Gaisano, yan ang mga sikat na mall sa Bisaya. Kaya mayaman ang may-ari niyan. Kaya
1: si Gaisano taga Cebu yun.

0: So yun, ah, napakahalaga, ah, nung ating power supply para matugunan yan yung, ano, at ating problema sa alam mo sa trabaho, kung maraming investor papasok, maraming trabaho may bibigay eh.
1: Mm. Kasi titingnan mo ha, ang nitong mga nakaraan partner, ang dami nagrereklamo sa social media na halos nag times to yung kanilang
0: tarifa,
1: yung oo, kanilang bayarin, yung kanilang oo, bill sa kuryente, samantalang everyday, minsan thrice a day pa yung brown out.
0: Oo. Diba? Kung lumimit yung brown out.
1: Oo.
0: Alam eh, saka lumaki yung kasi yun ang nakakapagtaka partner. Para pag hindi nabawasan yung sa halip mabawasan. Oh. Eh yung reklamo nga ng ating mga kababayan ay dumagdag pa.
1: Mm.
0: At siguro kaya hindi ka pa nagrereklamo sa ngayon, hindi mo pa natatanggap yung tarifa mo.
1: Ah, meron na ako times 2 nga eh.
0: Times 2. Eh dapat nakakalungkot din partner na, na kung maganda sana yung serbisyo binibigay. Ano? Kung maganda sana yung serbisyo binibigay, tuloy-tuloy, hindi tayo nakakaranas ng mga malimit na pag-brand out na yan.
1: Oh.
0: Siguro matatanggap eh. Ah, kahit medyo mahal yung tarifa eh. Pero pagka ganitong oras na ng pahinga mo, mawawala ng kuryente, mainit, lalo na pagmadaling araw.
1: Oo.
0: Oh. Ay, alam mo, mainit talaga ulo mo eh.
1: Mm.
0: Ah? At hindi mo masisisi yung iba dyan, mag-post ng mag-post. Kasi yun na lang yung outlet nila para oh, mailabas yung galit eh.
1: Mm.
0: Oh.
1: Actually, hindi pa nga galit yun eh.
0: Oo. Oh.
1: Diba? Nagpapasaring lang.
0: Mm-hmm.
1: Ah, naglalabas lang ng sama ng loob. At sa kabila na sila'y nagbabayad ng maayos, eh wala ka naman, no choice ka eh. Kahit magkano man yung magiging bill mo, partner, magbabayad ka pa rin eh. Kasi kaysa maputulan ka, wala kang magagamit, mapuperwisyo yung hanap buhay, mapuperwisyo yung pamilya mo. Dahil kung may mga anak ka, hindi naman pwedeng hindi mo bigyan ng electric fan yan, di ba?
0: Naalala ko tuloy yung mayroong isang sino ba yun? Naalala ko, may nagpo-post na kung ayaw nyo ng servisyo ng Urmeco, eh, di pagpaputol kayo ng kuryente. Eh, hindi ho ganun. Ano, hindi ho ganun. Sinasabi, yun ay cooperative ba eh. Kumbaga, meron silang servisyo binibigay. Hindi ho dapat, pagka hindi mo na gusto yung servisyo, umayaw ka, pagputol ka. Hindi ho ganun. Eh, yan ang problema sa atin eh. Pagka yung baga, sa ayaw at sa gusto nyo, kahit anong gawin namin, sa amin naman kayo lalapit eh.
1: Oh.
0: Ganun din yung problema natin sa tubig. Ha? Eh kasi isa yung investor, isa yung namamahala dyan, kaya nagagawa nila.
1: No.
0: Kahit anong reklamo mo, wala nangyayari. Kasi sasabihin nila, kung merong gustong bumili, di bilhin nyo, ibibigay naman namin. Sino ba namang negosyante ngayon, o kaya milyonaryong kukuha niyan. At kung may kumuha niyan, may kumagat dyan, sigurado makakapag-isip-isip din ang mga yan eh.
1: Mm.
0: Baka hindi rin naman ibigay.
1: Kaya hindi kasi reason yung yung sabihin mong no choice ka, kaya lang dapat ay kaya nagbabayad partner para satisfied, di ba?
0: Oo.
1: Ibig ko sabihin, kahit magtaas naman, kung meron sanang paliwanag di ba? Hindi natin alam kung saan ang gagaling yung medyo malaki ang pinagtaas niya, kasi mula magkano ba 12 pesos o 14 pesos naging 18 mahigit ngayon. Tapos may second wave pa yata yan. Nang sabi, parang aabot yata, di umano ha, ng 21 pesos kada per kilowatt. Ha? Sa kabila po niyan, nung panahon nga partner na mataas, di ba, yung pakinig ko pa noon, yung sinasabi ni GM Dolor na sa kabila ng nasa 120 pesos per litro, yung diesel ng mga panahon na yung partner, na-retain ng ating kooperatiba yung mababa na presyo ng per kilowatt.
0: Oh.
1: Ngayon na bumaba naman ang presyo ng diesel, bakit ngayon ay napakalaki ng itinaas?
0: Kaya nga, yun ang nakakapagtaka eh. Kung sinasabi ng pamuna ng Urmeco, na mataas yung singil dahil doon sa mga generation cost o yung emergency power, siguro dapat itong suporta ko, totoo yun. Ha? Kaya lang, siguro dapat makita yung mga dokumento na talaga nagpapatunay. Dapat ding masuri kung yung makakontrata ba sa pagbili ng kuryente ay isinagawa sa parang na nagbibigay ng pinakamababang posibleng halaga para sa mga consumer. Yan parte nagkakagulay doon sa pagpili kasi minsan nagkakaroon ng yung may paghihinala yung iba na may mga pinapaboran na mga IPPs kahit hindi naman pwedeng makapagbigay ng magandang serbisyo dahil magkakapera sila doon, eh ito yung pinapabura nila na hindi naman dapat partner na, kasi ang naapektuhan dito ay yung ekonomiya ng ating probinsya at ng ano ng buhay ng ating mga kababayan. Dapat kukuha ka ng mga IPP yung sigurado na makapagbibigay, may kapasidad talaga.
1: Yo.
0: Na makakapagbigay ng magandang serbisyo, partner.
1: Oh, at saka alam mo, maraming mga Mindoreño, particular yung mga member consumer ng ating lalawigan na umaasa doon sa ipinangako ng ating gobernador na maaring gawa ng paraan na mas mapababa pa ang presyo ng per kilowatt ng kuryente natin.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Eh ngayon, tinatanong ngayon ng ating mga kababayan, nasaan na yung pangako?
0: Di ba July 21?
1: Ha? Oo.
0: Sa July, di ba sabi, mayroon ako nabasa na bababa yung tarifa ng kuryente. Pero ang nangyari, parang kabaligtaran eh.
1: Mm.
0: Parang,
1: last year, ganyan din ang nangyari.
0: Oo.
1: Ha?
0: So yun, parte lang isang kwan eh, isang dapat nating tingnan. Kumbaga, doon sa mga nagpapaliwanag, parang hindi mo na mapagkatiwalaan eh.
1: Mm.
0: Kung nagsasabi ba ito nung totoo itong mga ito, nambubula lamang. Kasi base doon sa mga sinasabi nila, kabaligtaran doon sa mga nangyayari.
1: No.
0: At hindi nangyayari doon sa mga pinapangako.
1: Oh, although alam ayan, natin
0: meron tayong tawag.
1: Ayan, nasa linya natin si Bukal Antonia, nasa linya ho natin si Bukal Antonia, partner, pakiangat ng telepono diyan ng
0: alin ba?
1: Ayun. Ayun.
0: Alin? Okay, pa ating magaling na technician diyan. Hindi tayo okay. Okay, Bukal. At magandang hapon sa iyo at nandito kami ni kasama Tom at may mga gusto kaming itanong tungkol dito sa issue ng sinasabing pagbababa daw ng pamasahe sa barko. Bati muna po kayo. Bati muna po kayo.
2: Apo, magandang tanghali po sa ating lahat, Pare Tom at kay Sir Sandy. Ano po?
1: Yes, sir.
2: At alam niya po, itong ating last week nung Lunes, ako po yung nag-privilege speech ulit tungkol dyan sa presyo ng ating pamasahe sa barko. At kahapon po, ako po'y galing sa Maynila. Mula dito, pumunta ako ng pa-Maynila at pagbalik, ay tinignan ko po ang mga presyo ng ating mga pamasahe. Napakamahal pa rin po. Ang regular price po ng barko ay nasa 600 plus pa rin.
0: Uh-huh.
2: Alam nyo po, no, itong aking pag-aaral, itong sa nakalipas na 8 taon na kung saan ang presyo ho ng pamasahe ng regular price nung panahon na yon, nasa 197 pesos ang kada litro. Kumpara ngayon, pag-aaralan po natin yung pagtaas ng sahod, yung presyo ng ating krudo o di kaya sa pandaigdig ng langis, yung inflation rate ng ating, siyempre, taon-taon, nagtataas po ang, kumaga, yung balor ng ating pera ay lumiliit at siyempre nagtataas po ang presyo. Lahat po, kinukumpute po natin, dapat po ang presyo ng ating pamasahe ay pumatak lamang ng halagang 480 pesos kada isang pasahero. Ano po? Kaya tayo po ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na kung saan nagpasaho kami ng isang resolusyon na kailangan po makausap po ang Marina at yung ating Department of Transportation upang makausap sila at iparating ang ating hinaing kagaya ng tulad natin na nasa Oriental Mindoro.
1: Opo. Bukal, itong rollback ba na ginawa ng pamasahe ng ating mga shipping company, particular ng Starlight at ng Montenegro, ito pa ano ang naging reason nila para i-rollback ito? Ito ba'y dahilan ay yung subsidiya ng gobyerno na halagang 50 milyon para doon sa 200. Subsidy program? 200 million?
2: 200 million. Po, maliit po yung presyo ng subsidy. Maliit po ang presyo ng subsidy ng ating gobyerno at may pinipili pa silang lugar. Hindi ho lahat ng ating mga barko ay mayroong subsidy. Kagaya nung may subsidy po ay sa may Puerto Galera. Isang barko lang yata yung nabigyan ng authorization na magkaroon ng subsidy. Dito sa atin sa Batangas route ay wala. Sa tingin ko po, yung pagbaba ng presyo ho, ng ilang pong mga 50 pesos or mga 70 pesos, yan po ay presyo na dapat, kumbaga may kautusan po sila nung sa kautusan po ng Marina na okay, pinapayaga kayo tumaas na 40%, pero pag kayo po ay nakaranas na po ng pagbaba ng krudo, yung inyong pagbili, ay kinakailangan kumusa kayo mag-rollback. Baka yun na po yung presyong rollback.
0: Oo.
2: Pero kulang, ang laki pa ng kulang. Dapat ang kanilang rollback ay hindi lang 50 o 100 pesos. Dapat ay 250 pesos ang rollback nila.
1: Opo. Doon po sa sa pagpapatawag ninyo na dapat ay dumalo ang marina at saka yung mga shipping owners or shipping representative para pag-usapan po yung presyong ito. Sila po ba'y tumugon at nagkaroon ba kayo ng coordination kung paano nila, anong basis nila para i-rollback itong presyo na ito? Bakit? At ganito lang kalaki ang kanilang ibinaba?
2: Well, itong huli, itong nakaraang Lunes hanggang ngayon, wala pa akong physical appearance. Ano po? Hindi pa ako nagpapanagpo sa hearing. At ang schedule po namin ng patawag ay dahil next week po ay meron ka tayong mga ibang mahalagang lakad, ay next week po, Monday. By next week ay magkakaroon tayo ng patawag na hearing ulit. Pero na iparating na po natin sa marina na kinakailangan na ho na bigyan pansin at patawag na nila ang mga barko at mga fast craft na kailangan na ho nilang maibaba ang presyo dahil bumaba na po ang pandaigdigan, so dapat ibaba na rin po nila ang mga pamasahin nila.
1: Opo.
0: Okay. Bukal, maraming nagpapasalamat sa ating mga kababayan, sa inyo dahil nga po doon sa isa kayo doon sa Masugit na talagang nananawagan na para ibaba na yung pamasahin sa barko natin. Gawa nga nung sinasabing hindi na ito makatuwiran at parang may pagsasamantala na nangyayari. Ngayon po doon sa ayudang ayuda po na binibigay ng ating national government ay ang marina po ba ay inimbestigahan muna kung kailangan ba dapat bigyan ng ayuda yung mga yan o hindi na?
2: Wala pong at yung aking resolution na naihinain nung nakaraang buwan, sabi ko po ay kinukondena ko po yung pagbibigay ng subsidy mula sa pera ng gobyerno. Mula sa pera ng gobyerno, hindi po dapat magbigay ng subsidy. Dapat po obligahin nila ang mga barko na mag-rollback. Ibalik nila ang dapat na presyo. Kasi ang dapat na presyo ay nasa 480 to 500 lang eh. Pero bakit sila ay nasa 690 plus pa? Opo, napataas pa po. Kaya kailangan nyo ng kanila tutukan dahil sayang po ang pundo ng taong bayan pagkatapos ang ating mga barko ay nakikinabang naman.
1: Mukhang naunahan kayo bukal sa pagpo-post nung rollback.
2: Opo. Kaya sabi ko yung nakalungkot, no? Dapat hindi basta-basta po nagbibigay ng ayuda kung hindi naman dapat. Pero dapat ang pwersahin po ay ang mga barko at ang mga fast craft ay kailangan magbawas ng presyo.
0: Yun na nga po tinatanong din ating mga kababayan. Bakit daw nauna yung ayuda sa halip na imbestigahan muna? Mayroong pagkukulang ba?
2: Para masabi lang na may programa. Alam niya naman po para masabi na may programa, may subsidy, pero mali po 'yon.
0: Pero nabanggit niyo may ilang barko lamang na binigyan nito. Ibig ba sabihin may pinapaboran ang pagbibigay ng ayuda?
1: Baka drolat.
2: Masabi lang na mayro po kaya kagaya no. Bakit sa Puerto Galera ay mahina naman ang mananakay doon? Di po ba, mas marami pong mananakay ang Batangas, Calapan. Bakit hindi dito sa Batangas, Calapan, o di kaya sa Rojas, sa Panay, Aklan? Yun ba ang maraming pasahero, pero bakit doon sa Puerto Galera? So, ibig sabihin, para lang may pagmalaki sa kababayan na mayroong subsidy at may ginagawa sila.
1: Opo. Bukal yung pagbibigay ba ng ayuda katulad niyan, kasi subsidy. Yun ba, dumadaan pa na nau-audit ba yan na kung talagang naibigay ba talaga ang pera doon sa mga shipping company na paano ito, makikita ba natin na nagre-reflect talaga na napakinabangan itong subsidy na ito na sa mga shipping company?
2: Siguro naman po meron ho yan at madali naman po makita yan dahil ang presyo ko kaya dati 700, naging 600 na lang. So meron record sila at papakita nila ang resibo at yung mga listahan at mga resibo kung ilan po ang nabigyan po nila ng subsidy. So napakamalit na ika nga paperworks na lang po yan. Ang importante kasi is naibigay doon sa ayon sa programa ng gobyerno. Pero dapat nila itigil po yun dahil sayang po ang pondo.
1: Partner?
0: Sa ibang issue naman po tayo, Bukal, ano na po ang nangyayari ngayon doon sa problema ng ating mga hog raiser? Update ngayon dito?
2: Dito po sa atin, ang problema po kasi natin ay sobrang pagpapasok ng mga frozen product. Ano po? Frozen Apo. Pork.
1: Mm.
2: Ano po? Kahit po doon sa mga bagong grocery, ay nakita ko po nang mumura po ng mga processed pork nila.
1: Mm-hmm.
2: So, yan ang epekto. Magkakaroon ng epekto sa mga local traders natin.
1: Yes. Oh.
2: So, dapat ay i-call ang attention nila ng ating veterinarian, ng ating pago, mga mao. Siyempre, kailangan bigyan pansin o yan. Hindi po pwede basta-basta magpapasok ng maraming frozen pork ng labis-labis dito sa ating lalawigan. Kanina po, nagkaroon po tayo ng meeting kasama po ang ating mga ilang mga kasamahan sa association ng Pinamalayan Hog Racers at napag-alaman po natin sa halagang 160 pesos kada kilo ng buhay na baboy ay lugi po sila.
1: Apo.
2: At kineta ho natin pagka 160 ang bili ho ng mga traders sa mga farmers pagkatapos sila naman po ay magbebenta ng average no average price ng baboy sa halagang 310 kikita ho sila kulang-kulang ng 5,000. Opo. Pero pagdating naman po doon sa ating mga nag-alaga ng baboy, lugi sila. Kaya sabi ko po, kung kinakailangan po ang gawin ho natin yung kinikita ho ng traders ay parang hatiin, kailangan bilhin po nila ang baboy sa mga magsasaka ng halagang 190 pesos per kilo. Tapos, average of 310 ang benta nila sa mga karne, sa mga customer natin. Ano po? So, kikita ho ang ating mga racers ng 2.5. Kikita rin ang ating mga vendors ng baboy ng 2.5. So, ibig sabihin, parang naghatian na sila.
1: Oo, parang balas eh.
2: Pero baboy na yon, ang puhunan naman ay 4,000 piso. Pag tumaas, siyempre, mababawasan ulit ang kita ng mga magbababoy.
1: May napansin ako bukal na ilang mga biyahero na ang karga-karga itong mga piglet, yung mga biek, mukhang iniluluwas. Ito ba may permit din? O paano, binabibigyan ba ng permit para iluwas o ibenta sa kabilang probinsya?
2: Dapat naman po ay may permit. Ano po? Dahil yan po ay kautusan po ng bai.
1: Apo.
2: Na bago po ilapas ang baboy dito sa mula sa ating lalawigan, kailangan dumaan po sa mga certificate ng mga NMIS, pati yung sa RAS, tsaka sa CFC, kailangan po meron po sila mga permit na galing doon. Siguro na po meron po. Ang problema lang po natin is yung presyo ng pagpamimili ng mga biik o baboy. Baka sobrang bagsak.
1: Opo.
2: Baka lugi naman ang ating mga magbababoy dito.
1: Oo.
2: Oo, yan po ang problema. Kaya kailangan, siyempre, meron naman tayong provincial government, kinakailangan po bigyan pansin yan. Hindi po pwede papayag na ang kumikita ay ahente, pero pagdating ho sa mga magbababoy ay patuloy na nalulugi. Dahil sa halagang yung big na bibilhin ng 3,000, baka lugi naman yung ating magbababoy. Yun naman po ang mga problema.
1: Oh, di ba po, kailangan pa ng repopulation dito sa ating lalawigan? Bakit kailan mo nang ilabas? Dapat siguro...
2: So, ibig sabihin, yan po ang problema. Siguro, wala na rin nabawasan po ang puhunan ng ating mga magbababoy na sila po ay pagpapakain sa pits, lugi sila o walang puhunan. Kaya kailangan nila magbenta ng baboy. Yan po ang isa sa siguro sa dahilan kung bakit binebenta na nila sa ahente.
1: So dapat ito'y aksyonan ng ating gobyerno kung naglalabas
2: dapat
1: po tayo ng mga...
2: Dapat. Kung nagre-repopulate tayo pero nagpapalabas. Tapos ang ating sasakyan ho ng mga biyahero ay labas-pasok sa ating lalawigan, baka sa susunod, baka problema ulit tayo sa sakit na ASF. So dapat ay ang ating local government unit ng provincial government ang dapat magbigay pansin ho dyan.
1: Oo. Eh, panawagan natin sa Probet at saka sa bahay.
2: Opo, alam po nila ang trabaho nila. Dapat po, nagtatrabaho sila ng ayos.
1: Oo.
0: Bukal, yung isa sa pinakamalaking problema na nilalapit, alam ko, nilalapit na ito ng ating mga hog racer doon sa mga ating congressman, hindi ko alam kung sa gobernador, nilalapit na ito yung pagpapasok po ng napakaraming frozen meat. May action na po bang ginawa ang ating provincial government tungkol dito?
2: Ayun ay parating ko na po sa kanila pero hanggang ngayon ay wala pa naman sa sinang aksyon. Hindi natin alam kung anong patayan po nila.
0: Tuloy
2: pa
0: po.
2: Kung bakit sila pagpapatuloy ng pagpapapasok. Opo, walang patayan po. Baka walang patayan sila. Hindi po nila, kumbaga, hindi po nila nakukuha ang tunay na datos ng ating mga magbababoy. Kasi kung patuloy po sila nagpapapasok ng prosen at nagbebenta ng bagsak na presyo ang ating mga may-ari ng yung mga namuhunan sa pagpapapasok. Siyempre, mas kita po nilang kita nila eh. Ang balita ko po, nakakapagbenta sila ng 250 hanggang 200 kata kilo.
1: Mm.
2: Diba? Oh. Paano naman ho yung ating mga may-ari ng baboy na alaga ho dito sa ating lalawigan? Maapektuhan po yan. Kaya ang ating live ito ngayon, para ang bili ho yata ay 150 hanggang 160 bagsak presyo.
1: Apo.
2: So, ibig sabihin, pahirap na naman sa ating taong bayan yan.
1: Mm.
0: Oo. Hindi kaya bukal yung mga negosyante ng frozen meat yan eh, malalapit sa tungko.
2: Ay, sigurado po yan. Malapit po sa kawali ho yan.
1: Oo.
2: Baka lahat po inaulingan.
1: Pero bukal dito, based dun sa ano, di ba may inilabas ang ating gobernador na executive order niya. Yun po ba ay sadyang nakalagay doon ang sa kanyang executive order na bukas ang ating lalawigan doon sa mga frozen meat na manggagaling sa ibang lugar, at paano ito na mo-monitor na ito bagay hindi contaminated, o paano na-check ng ating provincial government na ito ay safe?
2: Kaya nga po eh. Kaya nga medyo na-check siguro. Sasabihin po nila eh, meron naman hong veterinarian office dyan sa Calapan. Sadya naman talaga meron. Dapat. At ang problema naman po yung monitoring kung totoo po yung mga papeles na ginagamit sa pagpasok. Yan po ba ay walang nahaluan? Yan pa ang problema eh. Baka nahaluan po ng mga sirang karne, di ba? Pwede po mangyari yun dahil kagaya nito nakalipas na ilang linggo. Ang report po sa kabilang ibayo sa mga Metro Manila, ang daming nahuhuling mga bulok na karneng baboy, di ba? Mga prosen, ang daming bulok. Ang daming expired na, mabaho. So, ibig sabihin niyan po ay ilang taon po na naka-stack po yan. Ilang taon naka-stack po sa frozen na equipment. Yung cold storage. So, ibig sabihin niyan po, may karamihan po dyan. Baka mga ang daming gamot na inispray. Kaya ang mga kababayan po natin, pagka kumain po ng mga ganyang frozen, ay sigurado po yan magkakasakit.
0: Okay.
2: Kailangan po na kumare po, magkaisa po ang ating mga kababayan na bumili na lang po sila ng mga legit na mga fresh pork. Yan sa palengke. Huwag na po silang bumili o ng mga prosen. Okay, mura nga, pero kung magkakasakit ka naman. Di po ba?
0: Okay, Bukal, maiba naman po tayo. Dito naman po tayo sa isang problema ng ating probinsya. Itong ilang dekada na. Siguro naman, nababasa nyo. Marami ang nagulat. Sa ating mga kababayan na itong ating kooperatiba Ormeco ay patuloy po yung muli magtataas na naman po ng tarifa. Ayun, sinasabi hindi naman daw po maganda yung serbisyo na ibibigay. May batayan po sila.
2: Naman po natin lahat na ito nakalipas ng buwan at ngayon paminsan-minsan po ay nagkakaroon ng brownout. Umulan lang po ng malakas ay nagre-trip po ang linya. So ibig sabihin madumi ang linya. Ano po? Tapos ang presyo naman po ay ang sabi po nila kaysa daw wala pang binibigay na subsidy doon sa mga 57 mega na kanilang ipinasa. Pero kung maririnig po natin yung pangako ng ating gobernador na pagdating ho ng July ay ang presyo ho ng generation charge ay parang 7.80 centavos.
1: Saan galing kayo?
2: So, sa presyo po natin, baka pumatak lang ho dapat na mga 11 o 12. Pero imbis ho na bumaba ng 11-12 ay naging 18.76 o 18.79. Ang laki po ay tinaas. Opo, kawawa po ng ating mga kababayan. Imagine nyo po, makikita nyo naman po sa kalsada na talaga matamlay po ang pag-iikot ng ating mga kababayan. Matamlay po ang negosyo dito sa ating lalawigan.
1: So, ibig sabihin, Bukal, ito na may napapasok na naman sa isang tawag dito, bitag ng pangako o papapano? Ano bang naging basihan ng kanyang computation kung bakit magiging 11 pesos na lang ang presyo nung nakaraan itong darating na Hunyo?
2: Kasi nila magkakaroon daw ng subsidy pero hindi natuloy po ang subsidy. Kaya imbis na ho bumaba dahil kasi wala naman tayo generation mula sa tubig, sa hydro, ang hangin natin po ay minsan po malakas, malimit po ay mahina, ang ikot, minsan po ay walang ikot. So ibig sabihin po ay ang ating mga ginagamit ay mga planta na ang gatong po nila, ang ginagamit po nila ay mga bunker fuel at mga krudo. Yan po ang ginagamit.
1: Pero Bukal, bumaba na yung yung nakailang rollback na ang diesel natin ngayon is almost kung mga bulk naman ang kuha, di ba? Siguro mga nasa 50 pesos to 55 pesos lang yan.
2: Opo. Bumaba na po. Pero ang kanilang sinasabi na ang ating paglaki po ng presyo ng ating tarifa ay dahil doon sa 90-something million, 98 million, na kanilang nire-recover.
0: Mm-hmm.
2: Tapos hinati nila sa loob ng 3 buwan.
0: Oh.
2: Yan naman po siya sabi nila, yung panahon na yon, kaya tayo ay nagkaroon ng parang ang consumer ay may utang na 98 million na 3 buwan nating utay-utay bayaran.
1: Mm.
2: Pag yan naman daw po ay gusto natin na maging 22 pesos, 21 something or 22, ay pwede naman daw ay isang bagsakan. So ang ginawa nila, installment nating babayaran yung itinaas na mahigit 2 piso ang kada litro.
0: Yun na nga po, Bukala, Aripo, may tatanong po ako. Ano, yung may nabasa din po ako sa social media na mukhang nalugi daw ang Ormeco ng 97 o something like that, ng milyon. Ang tanong dito nating mga kababayan, paano daw malulugi ang Ormeco? Lahat yata nung ikalulugi nila
1: ay
0: naka-charge naman sa ating mga kababayan. Naniniwala ba kayo na ito'y nalugi nga?
2: Ay, hindi naman po, hindi naman po siguro nilang sabi na lugi.
0: Oh.
2: Pag hindi nila na-recover, lugi, ilalabas.
0: Oo.
2: Iyon ang lugi siguro ang sinasabi. Pag hindi nila ikinolekta sa atin yung 3 trans o 3 down payment, installment na babayaran natin, ay malulugi sila.
0: Uh-huh.
2: Pero dahil sa ngayon, nagtaas sila ng presyo, so nire-recover na ho nila yung perang yon.
1: Mm.
2: Oh. Nag-partial recovery na sila sa unang buwan at sa susunod na August, sa magkakaroon pa ng September pa.
0: Uh-huh.
2: Mm. Pero balita ko po, ang ating presyo ay baka umabot ho hanggang Disyembre ang ganitong presyo.
0: Nako.
1: Hindi na po 3 months
2: yun. So, kawawa po tayo. Hindi na 3 buwan. Baka umabot pa ng 6 na buwan.
1: At ang isa pa dito, Bukal, na napapansin ko, di ba, yung sinasabi nila ay bumaba na yung nare-recover na at nasasawata na itong mga nagnanakaw ng kuryente.
2: Ha?
1: Pero kung titingnan nyo yung resibo ninyo, napakalaki pa rin ng system loss.
2: Opo, nasa 15%.
1: Hmm.
2: Nalabis po sila sa aprobado po ng ERC.
1: Oo.
2: So dapat ang sabi na po ng ERC, ang system loss ay hanggang 12% lang.
1: Opo.
2: Pero ang kanilang sinacharge sa atin ay 15%.
1: Mm.
2: Yan po ay may paglabag po yan sa kautusan po ng ERC.
1: Oo. So anong magiging sanksyon ng isang kooperatiba sapagkat sa doon pa lang sa sinasabi na yung system loss natin ay over na yung kanilang paniningil?
2: Mm-hmm. Opo. Dapat po nila ibalik po yan. Magkakaroon po sila ng refund.
1: Hmm.
2: Opo, at doon sa aking pagpapa-audit sa kanila at pag nalaman po iyan ng ERC, ay kinakailangan po nila mag-refund sa consumer.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Bukal, isa pa rin katanungan dito sa problema natin sa kuryente. Kasi mayroon akong balita na parang sinisimula na yata, kung di ako nagkakamali, yung pag-connect natin sa national grid, Luzon grid. Pero mayroon naman po nagpo-propose na mas maganda raw i-connect ito dun sa Semirara call, yung Angatong. Alin po sa pananaw niyo, yung mas maganda?
2: Sa akin palagay rin po, wag na po natin ikabit ho sa National Grid Corporation, NGCP.
1: Mm-hmm.
2: Po, yung True Submarine Cable mula Calapan to Batangas.
0: Uh-huh.
2: No? Dahil kasi pagka yan po ang gagawin ho natin, wala na po, mawawala po ang subsidy ng lahat po ng mga power plant dito sa ating lalawigan, pati yung mga DMCI, Power One, or Min.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos yung kagaya po dito sa may Pinamalayan na pag-aari din ng Power One.
0: Mm-hmm.
2: Lahat po yan, mawawalang subsidy.
0: Mm-hmm.
2: So yung presyo ng tarifa natin na 18 plus ay baka umabot po tayo ng 25.
0: Mm-hmm.
2: Nakatakot po yon. Hindi po mapapaganda, kundi mapapasama po.
0: Uh-huh.
2: At yung sa sinasabi niyo po naman na sa Semirara tayo magkabit, ay para sa akin ay welcome po 'yon dahil ang source ng kanilang fuel na coal ay nasa Semirara.
1: Mm-hmm.
2: Ang gagawin na lang po nila, magtatayo na lang po sila ng planta doon at idadaan ng submarine cable papunta sa lalawigan ng Oriental Mindoro.
1: Mm-hmm.
2: Pero mananatili pa rin tayo na mayroong subsidy.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ang Semirara po ay naka-island grid po 'yan, hiwalay po siya sa NGCP.
1: Mm-hmm.
2: O kahit nakakabit po tayo sa Semirara, yung lahat ng mga nasabi kong planta na umaasa po sa subsidy ay patuloy pa rin pong ibibigay sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh.
2: Ano po, mas maganda po yun sa South po tayo kumuha, wag sa North. At napapansin po natin ngayon, ang NGCP ay nagkakaroon dun sala ng rotational brownout.
1: Mm-hmm.
2: No? Marami silang cooperative na kulang po ang power ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Nagkakaroon din sila ng rotational brownout. Ba't tayo pupunta dun sa sa linya na ikapapahamak natin. Mm-hmm. Bakit hindi tayo magkabit ng linya sa ika-alwan at ikakaganda ng ating power supply dito sa ating lalawigan?
1: Dito, Bukal, sa pagdesisyon kung saan tayo dapat magkabit na mga grids na ito, sino dapat ang magdedesisyon dito para sa ating supply dito sa ating lalawigan?
2: Ay, ang dapat po yan, DOE. DOE po, tsaka ERC.
1: Oh.
2: O sila po yan. At mas maganda po na may parating o sa kanila. Ang problema, siyempre, depende sa Ormeco yan kung gagawin nila yan o hindi. Opo, dahil kasi meron ho silang TOR na ginagamit.
1: Oh, yung term of reference.
2: Kagaya sa TOR ng paglalagay po ng solar power sa bansod. Yan po, dapat pinag-aaralan po yan. Maganda po yan. Dapat ho, inahati-hati po nila sa bawat bayan-bayan na paglalagay ng solar plant para maging balanse po ang ating kuryente.
1: May napapansin din ako, Bukal, dito na mga bagong IPP. Dito yata sa Puting Tubig, parang anim na makina yung nakalagay dyan.
2: Opo.
1: Before ng isang, bago dumating sa may Isuzu, dyan sa right side part, Bukal. Yan po ba ay ano, yan po ba ay makapag ano kaya, makapag dagdag kaya ng power natin na hindi rin para bumaba yung presyo ng ating mga taripa ngayon?
2: Tapos siguro naman po at sa tingin ko po makakatulong po yan. Makakatulong po para ako mag-stable kasi kung sakaling lahat po ay concentrated sa sabi natin sa Calapan o sa San Teodoro ang ating mga power supply. Ay nakakaroon po ng unbalance po yan, hindi po naging balanse. Kaya kinakailangan ikalat-kalat na lang po sa lahat po ng mga bayan. Para po yung kagayo ng Bungabong, mayroon po planta sa may labasan. Kaya ang bayan po ng Bungabong ay hindi po masyado nakaranas ng rotational brownout noong nakaraang buwan. Yan po ang maganda po doon.
0: Bukal, medyo maganda, madami pa sana tayong pag-uusapan. Pero medyo kapos tayo sa oras. Huling pananalita po nyo.
2: Opo. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay patuloy po ang inyong suporta sa istasyon po nila Tom at nila Sir Sandy at sa inyong abang lingkod na si Bukal Antonia. Maraming salamat po.
1: Ayun. Maraming salamat,
0: thank
1: Bukal
0: Antonia. Thank you very much. Ito si...
1: Thank you, Bukal. Sa oras.
0: Salamat. Madami pa sana tayo tatanong kay Bukal Antonia. Kala mo, ito yung napaka-vocal ito pagdating sa sanggo niyang pandalawigan. Kaya talagang sasabihin mo nga ay makulit. Pero tama lang, ha? Lalo na't yung mga problema ng ating mga kababayan ang pinaglalaban mo.
1: At saka ito yung the working Bukal. At saka may katuturan yung mga sinasabi at ginagawa pa
0: rin. May action agad. May action.
1: Parang si Mayor Doy.
0: Mayor Doy. Si Mayor Doy. Batiin ko nga pala itong ating magaling na mayor ng City of Calapan na talagang patuloy yung pagbabago at pagunlad ng siyudad ng Calapan.
1: Malay mo, magtayo din ng Calapan ng sarili na Calapan Grid.
0: Oo. Alam mo, hindi ba layo mangyari? Kasi, alam mo, si Mayor Doy, yung dating congressman, talaga malawak ang ano niya eh. Malawak ang mga imagination niya. Baka, mamaya, yung Calapan na water supply, mas maganda kung
1: take over.
0: Take over o kaya makakuha ng maayos na investor. Hindi malayo mangyari yan, partner. Dahil, kita mo, pagka si Doy, talagang proactive yan eh. Talagang action agad. Pag nakita niya yung problema, nandun agad yan, talagang gagawin agad ang paraan niya.
1: Alam mo, partner, mas pabor sa lungsod ng Calapan kung magkaroon ng sariling grid. Alam mo kung bakit. Narito sa atin yung mga ilang hospital yung nandito, partner.
0: Magaling pa nga ng partner, nung bata kami, hindi nagkakabrand out dahil merong sarili ang Calapan.
1: Ilang bahay pa naman kayo nun.
0: Babatayin ko rin, partner. Itong ating magaling at talagang masipag na congressman, Arnan Panarigan, na kahapon yata nasa Pola ito. Alam mo talaga
1: ito. Fiesta yata kahapon sa Pola, 'di
0: ba? Fiesta sa Pola. At
1: kahapon ba o nung 24?
0: Kahapon binabati natin yung mga nakatanggap ng award diyan. Lalo-lalo na itong ating 101.7 Kalahi FM na alam mo naman pagdating sa Calapan ito yung number one eh.
1: The most trusted radio station ba?
0: The most trusted ah. At ngayon na si napakasipag ng ating congressman na pagka talagang nandito rin lang sa ating probinsya ay umiikot dyan sa iba't ibang bayan at barangay. Talagang iniikot at inaalam yung mga pangunahing yung problema nila. Kay Bukalbong Brukal, talagang nakasentro na.
3: Oh.
0: Ah, sa pagtakbo niya bilang vice mayor at naniniwala tayo na talagang
3: si Vice Pim parang
0: bukang pakyat eh.
3: Pakyat ano?
0: Oo. At
3: nalaban yata itong gobernador.
0: Oo, parang nakita ko sa post ng ating kaibigan na doon sa Hagupit Dos por Dos. Alam mo naman may mga impormasyon din ito eh, nakukuha eh. Medyo malapit-lapit siguro.
3: Oo.
0: Walang masama.
3: Oh.
0: Magaling si si Vice Pim. At minsan nakausap ko siya ay mas eksperto siya doon sa pagiging executive eh.
3: Oo.
0: Doon siya kumbaga magaling magdesisyon.
3: Saka marami din connection niyan.
0: Okay, Bukal Rona, Leachon. Na napakasipag din diyan sa sanggunian panlalawigan. Konsel pa lang ito ng Kalapan, madami na itong na-sponsor din na batas.
3: No.
0: At diyan sa atin nakikita natin talagang tumatrabaho ito sa sanggunian panlalawigan.
3: Magandang tanghali din kay City Councilor Robert Concepcion. Mga aktibo ng mga...
0: Aktibo yan, si Consul Robert. Ito nga pala, di nalilimutan ko lang banggitin si Consul Robert. Madami tayong kaibigan dyan sana eh.
3: Sa lahat ng mga konsyal.
0: Konsyal. Lahat na. Lahat na nung team MBS niya, puro MBS na yun. Nakaupo ngayon dyan sa SP. Ganon kagaling si si Mayor Duilecho na kahit iba-iba sila ng pananaw pagdating sa politika, napagkakaisa niya. Biruin mo yung yung siyudad ng Kalapan, yung 62 kapitan. Ay ngayon ay nasa panig na niya.
3: Oo. Kaya tinawag na MBSN partner na eh. Kasi mga batikang sa serbisyo.
0: Serbisyo. Oo. So, yun, partner. At wala na tayong oras, abangan niyo po ulit yung programa namin sa susunod na linggo. Pipilitin natin makadao pang palad itong magiting na abogado ito ating kaibigan si Attorney Pike Laygo na pagdating doon sa mga legal na usapin.
3: Tapos na yung pagmamarking ng sa impeachment trial partner, yung pre-trial. Tapos na yung pagmamarking, siguro by next week baka masimulan na yung impeachment proceeding.
0: Mm-hmm. Sana matend si
3: abangan natin. Isa ho dito sa magiging witness ng ating impeachment court itong si Mary Grace Piatos. Ito ba yung may kinalaman doon sa URC?
0: Oo. sana humarap si Vice President Sara Duterte. Pagdating dito sa investigasyon ito. At yung panawagan natin, sa 28, mayroong gaganapin pong malawakang pagkilos ang mga iba't ibang sektor ng religious group. Ito na po yung pagkakataon. Kung galit kayo sa korupsyon, kahit DDS kayo, kahit Marcos Lawyers kayo, Pengklawan, magsama-sama kayo, korupsyon, pababain. Yan ang isang tawag.
3: Ayun, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay hanggang sa sunod na araw namin palatuntunang balita at talakayan.
0: At syempre, Sandy Soriano po inyong nakasama.

0: NDC, ang publiko na iba yung mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NDC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NDC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Daku ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ng pa-checkup ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan, gusto mo

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CFD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CFD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CFD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nang pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Diyos, sumabang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito nang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Bisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio. Radio, radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: contigo, mi amor.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

0: sabi mo.
1: Dako ka ba?
0: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Sakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.